back to you, kaya niyo harap. Ay sa bat bagat. Ay sa kunsyahit ang nagbagat. Ay sa kuntin bisding.